0: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
1: Santu to me, such a shooting in tea.
2: Santu to me, such a shooting in tea.
0: Sang, Nachan dobe, donza pumawa, nyanza tangu. Nachan dobe, donza hibana, donza zoka, matola dene, Nachan nibato, Nachan duzi, jacha nga inja, donza la sera. Jibaton yana lo chonke matola, Nachan dobe, donza suna. ཁང ང ཆ དང ཆ པའི ཐོང ཚོ ཤེ ཡེ ང ཆ དོ པེ དོང ཚ མོང ཆེ བ ནོ གེ ང ཆ དུ ཚེ ན ཇ ཆ ཇི ནེ ཅེ ཅི པ རེ བ དོང ལ ལ ཇ ཆ ཅེ སང ཡེ ས ཡེ ད དང ད ཅེ ལེ ང བ དར ན ད ད ཟུ ཤ ད ད ཚོང བེ ཝ ཇ ད གེ ང ཆ དུ ཚེ ཇ ཆ ཅོ ང དོང ཇ ཆ ཉེ ཤ ཚ ང པ ར སེ ཇེ ཡེ ང ཆ དོ པེ དོང ཚ དོང ཅ ན མོ ཟུ པོ ང ཆ དུ ཚེ མོང ར བ དོང nga che gu ko che chen ruwa ma zi yin din cha ji che le ga xian ja pa cha pe nin kha ye ye ba yu ju ra che ko nao sa chi nyang da tong ne nya re la nao ke nye che zang a ne san che ba ra chen jing ji gu yu ju ra nao no zi xin ka nao dong su cha ka nao de ba dong de na mo zu bo ni par ko wi che che ra dong cho je yi yi jing kong zu wo yan xin jiu zhong ye le ngan ba ye na sa bo to be sa ke la ji Chomo yujura nang jeji sabo mawa sakla ji chomo le tuwa yeba ma zi. Nyewa lo xe ra mungtang dro geba ri. Yujura nang mungtang na lukam jia cil jie mungtang dro wi zatang che jia cil na wuchang ji chokong le galde. Chomo lupang detong la xuching te jeba ri. Togong sakla ji chomo wuchang jia yujura nang jeji jie nyang ta tong ne nyan re la jeji ke nye xe zang ane san jia para chen zang za gu bi zhui ye ten yeba ri. nga na yu jure che du na lu ting ngo ji xi ba ci gu ja ko cha de ci ge ta na yu jure cha na mo che wo bu ci tuo ne ma war pa ye de rang ba dong bo do rang ba ni ba rang ba sun ba rang ba yi wa ji se che ye la rang ba jie zang tuo ye na zuo jong ke ci de de tuo ye wen jong na jie cu ji ren tong de de tuo ye ba che ma to zuo jong na na nong ge ne di li jie me pa zuo wi ji rang xian yin ba dong de wo ji rang che Tsoji yi tong, lusir jia su, tsoji jia zhucha xion zhuwa ma zi. Yu jo mnda wo nam jia tsajir zhubi, qipara yong ha chung qinpo ye. Jitong ta xii na, qi lianbe tsajir nduzi po wi, sanang tsato rung yin jiang zong wi, sire sibar la changpo ye. Sen nang tong, mamu lo duka nam. Nima me duka, nrana su, nam zila ji, cawa ma zi bi, siba wang yong na, chamo su ji, yong jir ndunzi zi la wi, zowa wang ngubara ha chung changpo ye. Santu kacha zhomin nang jie xiba dong, rai mundra we sere yujur jie tong ji gu kuo gong to gu.

0: ki ene sojun jinda tanda ji zo te sojun jinda ti gno tini mangzo mongpo zo ga anyu te ki lodan chimo ma ni tene ju go ga ji ngu mongpo gon hing go panjo to ta tena chon ha chon ja no ma ti ki ngu hi go ga ji ngu ti ki ngu hi go ga ji ra ko chan do ki lodan chisa yare ti ki ta la sa ti ki la so ba yan da ta nga so hin ru mangzo mo mo chisa te ing ga anyu ti ki ing ga ji tu ru ya sa ni ma ko tu ru ndir ngi ge zong kha chu zai ge no la tene le ka ti tu ru ne li je na anyu tan ji la yi ge la tu ru le ri Tene yendayang nga ki qab didi tsuche chaga pa ta zhuyang ki pyoji ki lidon ko chiki yomo tsonda ten dhruba ta ten dhimba tingi ki gondwe de su tsuma ti tene xiang ta zhonda ka ta na nga ki tanji ki pa jipen ki tsego pe tene dhruwe na mansu tanji li tingi pa sahi viru we dhruwe li yin ta nga ki didi nungo zon ko ar jay ni cha zo kuri dhunda ki li ka ar didi nungo zo yuri chab jay ta tene anyu tanji nga ki loda chamo tanji yojir ko kuki tanji ki ti li ka ti dhruwe li li dhruwe ndu ti ta na yamo dhamo rhi ti tene mansu tanji ki jaka ki siju zili na chunlao zili na tene chutsu denja, dupa tenlay, tiki kala yajipe masipa yabo didi nintu chudin lo tena nga ki dupa manda je yore, tek zo sunrewe na zule re tara chanto ki sana undu tan, traya ki shira wangxio tene mankan ki nga rangzo, sana giten tan tene nga ayina payi tingchen re nga ki manda yate zo wile zek, dupa zo yore tene jis tena kuki ina ta tsung jibja ta yonga liga no huji chenji kuki tsuma te tene tsanda yaa soni re ta nga ayana ta mantu ni ti tere junchung we zayi ni ko ar didun zing tiki zo maa tas nyung ten zing yaabu tramo yore tene jaga siji yaamu da ho ta nga liga te nintu jame nyakyo lo gozo no xiao soni liga no xiao tsari tena tatayi pa tala mantu ni tato junchung we tatayi yang tele yaaji chi es tong tene zonka chuk zayi kino la tena tara loda ngui sun ro yibiga lo chen lama te soni mantu ni koke ki ti li ka ti katsu li zi tere li jay taa ti ke li zi li rungu nyanyu di ki pa zor xio tana ti li lo di ki taki di ki pa zan dung dung di tarayi na ngi chandu chung che ki zong ka chuk zi tsoma ga nong la lo che lama ar ki jipe tsupi ki yin la ka tsupa di yore
1: tingwa yin na la and ma zu kong la yo ma la gin che ku ma zu kong la
0: ni ma zu kong la ki taa ngi tanglang pa zong lo wasa da zhe yun zhe zong lo
1: tanglang pa yo jira li di ngun chizir ku la si kyung ni ki len do ku tsoba an zhe yore
0: si kyung ki len do tsoba pa jing wasa ma da tenga kasi yue pa yina di si kyung gan zing yi cha zong di do da ki len ma le do yin sa ri di tara yina pa jing yi dhru jipe tsoba an da ta yon da tanglang bin tun tsu lo che le me yin la tsoba zong do gin da nga ki pe yung ki zhong che ra dung ga no ni pa jing chan do re ma se uru yin zing cha zong o to sa wasa ma ri wasa ma da sa sa na zi da
1: tsoba de mun tu yu na nye gu xio na la da tala yongba wongo zong zhe gyur guwa ya
0: da te nge ke tso te jipen ge li ka te yin tsadu ko rung lan bayon zu che o ma riko duru re dure tene rung sama sa je san to na da li ka te ka nga chenpo duru jia lin du du ka gong le zin le duru re o riko tige ondu de cha tige nyo je tige san to ni ka chere da nge ke yan la ge tsoba ta je na tene yan la ge gong yue de tsu ya ke le tang wei zir go di li kong te ge ta ju re de chan to na zin ka chere da tso te karu chu gong yue de tsu ta chan to chong che ge gong yue de tsu ge ta ju we duru we re de ma wong pa la ta dong nga ki ta nda la pe ji chi es tong tong ne pe cha ge na ta ra jake ge nong xi zang zu chu mu di zai xi zang de 足球的优势在昌都市顶着节奏的话都是能够给昌都啊团结若金那的昌都也那的都是这么的可菠萝这个你要么掌握的话对刚才菠萝哦刚才菠萝哦对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 yapo jongsa da sanhyo ya.
1: Zhe.
0: Tana nga tso kuche pyo chi ki ki da yige zogo ma re tige da yungu chando gu shusu la. Ta tara jako yi si ji yapo re rindi ta ki ye ta so la tape tongka sa kor mbo re ti. Tato nga se ta mandra li ka anyo tanji la tata isa ki ye ki tuni tata isi jiri tando ki san tono re da ho.
1: Zhe.
0: Tige tuni turu me na sun ta ta sa zosa na gara. Turu pe je na pe ma si pa yapo ong sa ta.
1: Zhe.

0: ᱡᱮ ᱪᱚ ᱛᱟᱦᱚᱸ ᱛᱤ ᱪᱟᱦᱚᱸ ᱱᱚᱛᱱᱟ ᱫᱚᱱᱤ ᱯᱮᱨᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱢᱚᱝᱥᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟᱢᱚ ᱢᱚᱵᱚ ᱴᱨᱟᱢᱚ ᱚᱢᱚᱨᱮ
1: ᱦᱚᱸᱡᱮ
0: ᱛᱤᱱᱤ ᱴᱨᱟᱢᱚ ᱢᱟᱡᱮ ᱠᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱩ ᱡᱮᱢᱟ ᱞᱚᱡᱮ ᱯᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱧᱚᱢᱟᱛᱮ ᱤᱝᱜᱮ ᱠᱮ ᱯᱮᱨᱮ ᱜᱟᱹᱱᱤ ᱡᱩᱱ ᱡᱩᱨᱮ ᱫᱚᱨᱠᱚ ᱨᱮᱛᱤᱝ ᱠᱚᱞᱟ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱫᱟᱱ ᱚᱠᱮ ᱯᱮᱱ ᱛᱮ ᱥᱮᱢᱮ ᱱᱟ ᱠᱟᱢᱚᱨᱮ ᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱨᱩ ᱮᱱᱫᱮ ᱛᱤ ᱤᱝᱜᱮ ᱠᱮ ᱞᱚᱰᱟ ᱱᱚ ᱛᱚ ᱛᱟᱡᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟᱭ ᱱᱟ ᱥᱟᱨᱚ ᱛᱮ ᱥᱟᱱ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟᱢ ᱪᱟᱣᱨᱮ ᱭᱮᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱱ ᱪᱟᱱᱥᱩ ᱞᱚ ᱯᱟᱥᱚ ᱛᱚ ᱠᱮ ᱞᱚᱰᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱛᱮ ᱪᱚᱢᱟ ᱪᱟᱣᱨᱮ ᱦᱚ ᱡᱟᱱᱡᱚᱞᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟᱢ ᱪᱟᱣᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱤᱥ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱠᱮ ᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟ ᱫᱟᱞᱟ ᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱯᱮᱨᱚ ᱜᱮ ᱛᱨᱩ ᱱᱟ ᱴᱚᱯᱟᱥ ᱥᱚᱡᱚ ᱚᱨᱤ ᱛᱮ ᱴᱚᱯᱟ ᱛᱮ ᱢᱚᱢᱚ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱡᱚᱦᱚ ᱥᱟᱭ Then ngaru se na koge gitini kya zon nga ndodi so jatun ta chasu mar me yema ta tara koge gitini kya nga lo chong so lo ma se zo dal koge turu turu ta nga ki pa tran ra zo ve gumani che gi che pa ju do pa turu tu tre tre nga ge ngo lo ta ten ru ding ngo lo chong so ge lo ma ta ni pa tre ge
1: ju tre zo pa
0: pa ju tre zo ge pa ju tre zo ge de tini koge turu turu a ju yong ju ta tara ena nga ndon do de te sai te na cho zo go pe to de chang mo de yema tara peto de chang mo de yeri sitin ge chige zo hi da re zere la ku ge ngala la sa zi len de ye le ya zong de zo lo zong de pe jun ta na pa jong de ma na tru ve le ta tara ga so ge jere ge lon tu ti ge lo ma ti ge ta na zong na chang mo ton che ta pe to ni tru ve ta ta ti ge ya mo re zi re
1: ti
0: mo re tin re zi te re zi ko jo le o jo zong jo wan zo de ho
1: me
0: re ge ji ni ta me re ge chi chi de so pa cha
1: ji ti
0: ri ve a pi ri ve te ya mo zo mo re zi
1: Maye cho didi jakhon tnye dilo ta zo jare kedo sire yorla
0: sire yore ngi didi sire san da zamba ore
1: zamba do jado
0: zamba jatu de jasu ma yore ni zamba ge ngi ke suma dare ti suma dare de alu zeje de ge yore ti ti nya da na ta do bedo na ge khon ti ge na ge zong jo ore tna ngi ke ta jado ge no pe pe chi chi jore ra trochi zo le jore ho o trochi ti ge li tropa ti ge za ti ge vere
1: Tegi zom sere?
0: Tegi zom tsuma nga loda chemo chunchuri.
1: Loma rung?
0: Loma chunchuri. Nga ki tiri
1: mana... Nga machinji kagayo na sashu.
0: Mare mare. Nga ki loda no ni ta turuwe na loda rondo mo chunchuri. Nga tiri rondo di gen zinda no tini pomo nyi ori. Zai higa zini ri, zai chando niri. Ti pomo tini ri kuni ra dari dari pa lahya juju libe. Tegi tsuma kuni zochi ri. Ta por kuni chan dori, zonra kuni gwen dori. Ta pache zinda nga che pompo yuwen dao gire.
1: Tā kōnyi kī tō lēkā tī kī sō, sāma sō jīna, jā sō jīna tī tāngjī.
0: Tā kōnyi tā hōng, tā ndō sā tī ngā kī nīhūng tī lōdā nō yōrā kō,
1: zā
0: tā rē. Sāma tē kōnyi tī nō tī nī tā jō rē nō rē. Bō chā tō kō mā nī pā, tī nō tī nō sāma sā pā sō hiyo sō hiyo lī hiyo lī kī kōnyi tō rō rē.
1: Tā yī nā lā tā, rōng chōng bā mā tsē yōng, tā kō lō mā lā rō pā rē dō rō kō yā.
0: Tadong shilu mga ni jarayi ge lontui tanda na kashi xe jima tana ore zol haa kong turu zao xing.
1: Zee. Tsako ka lopchin ka tiki ka wong, berin da jirayona tiki ka wong, pati haa kong zayon jiru hoya. Zee.
0: Tad loche nore tadong nga yeme ge chung jilo jayi la churu wede si nam. Ta ngeke tingxie na mba ya mong tromo yore ra. Tini mba te pa jana le kando re. Jana le pa kando ngeke loda chi mo nore gige tanje ra nyoru chi zo pa zon turu de. Te zayi ni te zon, nyi ni zan, hun penpa ta zan nyama zan jo te son la, ngan pa zon jo te, ta ngi nantu zon che gano la, uru na wang da guan tra zon ko, tong che tanda yore ho, mong mong po ma rong no sa, ta na jiong dong, ngog pe gui gui chen tar ma tsu kuen, pe lan tar ma tsu ju yon do, te pa na jiong dong, ngog gori hi tong de san, gori zon tra de san li we, ta ngi ta na zi tene, ya za gui mba ka ki, ting chen gong pa ten na, pa ya do, pa ya tegi pa zon, mbar chi singi zon di te, kaxi xe ra, samchi kaxi xe ra nga che te na, kaxi xe jia zu turu pa iwan tse. Te turu we nba ya zu ta, nduwa ya zu ta, zubu che xiong ka ni, pa zon turu we tere. Ta nga ga mna pedo nga ndo re ho, pedo te nga pe gui te kwa ndo gali jinsai che re se na. Ta na mingsa ga ma rong go ho re ra. Rong sa jia xin da tong, yang me na,
1: Chichu
0: yo maro. Ta meri me da tana ma rong ro, cha re da san, jare lon tu ta je tana rong ro.
1: Ma tsama lda, temo tali ki samlo yo ro. Zi. Manjan tachi.
0: Te turu ndu de mba mungo ra tsamo tsondo. Pa tsai tere nintu, nga nintu nyeke lo lo da tenwa lori ho, nintu chego lo tana zi tene, lo se mba jama nga si tsondo. Ta ti tona nge ke tramo suyo ya lori. Tra son ki sase suyo ita, mba jama nga la. Ini nga ke de mansu sani pa nyon ro de hali si che goma ho ko.
1: Zi.
0: Mana pa tsa tiri turu pa tsung yada yamu tsa mo rin. Tena jis nga loda ten rin dita tiki pa chile na rin rojiri ho turu rin son musu. Tiki tini yamu tsa mo ta nga loda chimon rin dita tiki naga ori ta hong yime naga ngas dati. Ta ngi tarang go zon dita tiki chichu zon dita ri.
1: Zee. Ta cho si lop ching tsa wata nga ma pion song tsa wata nga mo yota. Jiri si nana tsa wata zo tini ni marik pa la rin ni do nya

0: nyong la so tsu pere zo ji te ji shi de ni ni ta sang hong zu de ni ni mre ge se ri di tan ji la ta ju zhe zo ji pere zo ne ji ro ya de ma che li ta da song song chun chun da ji ni zhong xi lao bian de la so ba de yi tan ji la ka sa yong ge ya ni yin mi dan bo zong ji de la so ba ta gan da ji chuo ge lao da chen mo de yin ji yin la ta mi za dao dan ko la qi li de ho lao da de na jin nong song song le ri ta de ge ma pian do zhang mo tuo zhe san ni yo zhe rong le mo zhe mo yin mi la pian tuo zhe ge Jadi tado inal dah, cik dia ta, siapa kali inal lah, si pihon ke siaya tu je tado kali inal lah, tapi jawab zona je, yo jere, mang je zona, tinggi zona je, hoye mang je.
1: Tangan tado kala, tadi tengah lihat turu mule lihat satu, nyanyi santun yang mau reiti. Tengah kita hong, lada cemo mantah siun deh, tangan kita rapi rega nyu tanjik sesi we jo, ngujo we jari, ina, tin datamu soi je hingga sasan dan sasan.
0: Rong soso ke ngujo ye sa ke, lekun inal itu nan roh cerita tar, tis je rasa nanti, tata reiti sani ke sasan rek kucing hoya.
1: Nga ngujo tiye na turu zawanyi niwe manyo. Ngujo tiye na likho nyi sisi nga juli. Chiri sana likho tambo ti nga nguzi ripari. Nguzi ripati nga so janana zene jirong kwa li zono ko chubja chimbore salari nguzi ripati.
0: Nga
1: so pwege sacha zuo ti ngu tanji reda ho. Shili ngu kongzi li na zutri ngu kongzi li na zuli ngu kongzi li na so reda ho. Ti nga ngu chisa ti hinu ngu kate reda ho. Ta nga ki tingche na shili ngu kate masi yue mari. Ta nga tingche zon shili ngu kage no la da san la ngujo ile. Chunga tharang ngu ziri baka thoni chidang ge ta zai si hi jai loda chimon rondo se di so la zi dene yamu jung yo ho ta mana ngu yu sa zi dene manzu tanji la xiandai xue turuwe na da san la ngu jung we nipa te na ngu jung we sa te nga jake la te tozu kongsu zho da ho manju kongsu so la da jai turuwe na lu jung we le yi ta lu jung we se zo te ta nyanyo re tene xeo tano rung rini ik tu ne lu jung we sa yamu tramo ngu ko ta te ma se nge loda chimon rondo se ta tramo ma se che jung o san no na zo mo se teng yis la cha cha on de phai le nan ra li khon no nan ra te zo li ka tha ju go ro ho
0: ji ji ji
1: ta tro on de de ngok de san no ton de na ngok chi li te den ria da te na te na son de na da ze ta da ri ze te no ngo ju wi le
0: ta lo chin ka li na la ta rong ke che li za ma se xie so kle ka la ta ho ta xi yu ya xin go ya te ma che li ge da ngo jung zo li de rong so so ke chi li don ja yo do ke ta chi zo ko le ka ta na no xiu ta nini rong so so ko xiu jie na ta zab zan da xi ding ding da xi ta ya mo xiu ya ta ko zhe zhe ngui kong do man jiu gong si ding ni nong zhe li de ta ngui jiong zhe li de ta man zha san zhe zhe la qi na zhe zhe qi neng ga
1: ngui kong de na ta zuo de ko la tai we jie de de re da nga ru se nga da zai se no la ding ge ngui kong no ne zuo de ma de ge li sa ti ge de mo ra da jie de ne xia ge man su tan jie du ru we na a ne len de we ngo zhuan de we de ka xie xie ka ba de ge nga ge sa ya mo zhe xie xie mo ge go ngui ge go de ge la pa zhe pasi ngui tiki jyotiri jinevi ti sanan tiki tini chayi chuanyi tiki ngi rupa wilu wili. Jis tina da nyi ni gozo na, ta nga ke ngi hongga nda lule no ni tina, ma hiyan la zizana ngui tiki yama tiki na, ngui tiki pa treji ta, ta kaxi ki tsa juhi da ho, tiki wii, ta kaxi ki ma hiyan la pa ngui jyoto ho da ho, tiki tunu turu wili.
0: Lim ngui shi leka rgo ta?
1: Ngui ki leka chonchu re. Ta ma na loda chi mon rondo sen kacha, nga ngozi riba re ti, ngui pa jyot so jyo weche tiki tini, mi xe ku turu wili nga juu ma.
0: So riyong san rgo ya?
1: Riyong san re, ma su cao zo ti wii ma nyo. Ta nga ke ki sacha la ta ngu no ni, ta zo te pyo jung ki sacha cha re ti sena, ngui pa jyot so jyo weche ti chonchu re ti ta. Ngui kal to jyo jyo ki, anta ziba yor, o zito ku tu ni, taro tanda na chonchu re ti ta. Tiki tini re, manju kong su taba na zi hii go na, zo no zo te ko kwa ichi ti re, ti nga ke ki sacha la, no duen ziba anta ki tu chonchu re ti ta.
2: Singin rupu namba, tingdi le chi du ce ji jian bi hiong san da ya jin. Yemi le chi nang mun tu, chong po ting pe tang, yaran zhong de ke dan ju ye bi, me cha di hiu jin. Tingdi pe yong long ting nying ting le kong, kam ge long ting jia, nga dang ngay ju bi hiong lam hi bi le chi, hiong san da ya jin. Le chi di zong dik dang nying zhong hiong kin, lo zang hi rup, xie xie qing ge nang kin, jang zu pin su la ji shi. Da chung ma chi rin.
3: Dusere sanjur.
4: Dusere sanjur.
5: Sengi nama tso, xiang lan dusere sanjur qi jun. Shanshun jun dangwe ji shu ji wang chun chen ki. Shanshun jun dangwe zhi zha san lu ri ni li duan gu chi cuo chun ke, cuan de cuo xiong lang ti. Zhong yang gen zhi yu yi qi gong duan ju zha dang, jun yong jin du xi zin dang li duan xin jiu gu zhen wa shi. Kong ki, Xi Jinping ke ri ni gong ba la de de duan qi ding zip qi ba dang, du xi zin dang li duan ding de zhu di. Xiu cuo zhen lu ding zhi jin ji, pe jun sa ban zu jun qi, san bing gu xiu qin bu jin zhi tu ba xi gu bi, ni song wa shi. 独立村多，山中间女祭神。

0: lab gachara
1: chen lab gachara
0: rosu pimi dumpo la chire mi do namba cha
1: chen lab parji gachan di jadar mu shu lamban di
2: zhou nam cho da da chi ji xin go chu bi lin chin de na biu yong long chi yin chi li kong kan ge long chi jie ji ji lin chi chen lo ga zhen lin chi ji nga lin chin di zu xiong wan de chuin yi di ling ge lin chin na chala jia ga mu jiao ba jiao luo la ding bu ni gu bi guo dang yin zhuo ke jie mei zui ding jia jie qin ri qia de xi ji gu ru yin zhuo niu ga ye za gan zai xie gu min guo suo nan de ka sen zhe di xi ye xian lai xi ti nan de na xin shuo

0: Kesa
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
2: Bijo tamo si tora.

Tu

Kona nabi dorce chi mago lo lan driva mi serne lonjuk tabo ter zorhen yoba kaptena ta nene ndo ti ye ke ke ba ti ri tanhen yoba kaptena munde ye che zo yube tamna ke gone ye be kaptena pala mo chan karbo ti serba la ya ya lan denari ta da enda tom na da tau rin da denda shon na da shon ri defon na ke ya po re vo in ju ce da jen se yin sa da nga pala mo chan karbo da kankar ya da ke singe de da si ye si ke no no nengo yuri inde lan jik pa mi nam ango ji ke yun ro nga don ango nam ya ya sha ni damiru ko lochon gi pami selen gi ta tamla yu nga pala mo chan ker bo ten zamne de ye ka ta je pa ze don zamne la la de mende ye don la menje zam ke go be ka ta na ta ne nan dok ke ke ton ker gu ji ken dung mo te yen de lak ba ti ri cho ro ta chen yo be ka ta na ya ko re nyo da pa ye pe de chu ke yo na ngi ke yo ke de da kor ban da da ri da chu ke pa na ngi ke pa te nga bon zon ban da da ri bon chu ke gu na ngi ke go ma a me pa le je nyen ba pa pung pan zon ba da da ri li ji ji chu ke dam ka ye cha pa po ke lu dan la tu ta re ce mon ᱡᱚᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱩᱞᱟ ᱫᱟᱢᱠᱟ ᱧᱤᱥᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱞᱟ ᱢᱟᱪᱟᱱ ᱠᱟᱨᱵᱚ ᱛᱤᱠᱮ ᱛᱟᱦᱟᱱ ᱫᱚᱝ ᱫᱟᱭᱛᱮ ᱱᱟᱢᱠᱟ ᱞᱟᱨ ᱨᱮ ᱪᱟᱨᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱵᱟ ᱠᱟᱯᱚᱨ ᱨᱟᱡᱟ ᱵᱚᱜᱩᱱ ᱡᱤᱵᱟ ᱛᱟᱨᱮ ᱪᱤᱱᱮ ᱠᱷᱚᱨᱡᱚᱱ

tumbo gudo jine, tomo sala long, tene pala mocha karbo ta taro ngardo che do tabo tenze khen yoba kap, tu jaji chamba che dang che do tabo tenze khen yoba kap tena, ta ha tenda ti yang nakcho du jang garo anjo ke, takdo nakpo jang ke rong tala la, takdo nakpo ke, kuzo zong khen yoba kap tala, ta han jikwa du ke ke, laso chenpo ke, takdo yinba, nzamle kalo jorbe ke, takdo yinba, namsa rubo ngumjo lobe ke, takdo yinba, tala rong ti di choro, ta khen yoba kap, tu yekor zeda, yonko lemo so, kor khen yoba, pali ula sene, lenze, tabcho, ta re jake khen yoba kap tena, ta ha ཁྱི ཕྱད མམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ yoba kapten ndoba rana kaser te donatela ndoba kare te jine khomba jake sa te chuti zamne nyamba tabe te nze khe gone takha chola kor khe gone chak yu dikpang gu chan na chak yu dikpang gu chan na te la sangda mero chang tong te xa khen yoba kato pali ten la vuda dik jen do chamba ta re che pali ten la chong chong te ne pali ten la chong khe yoba kato pala mo chan karbo te tung yu karmo che chan na te re tung da karmo do kar te xa khe gone ne xo la re ko khen yoba kato ku yi khen da te ta rang khe ten la khe pen khen yoba kato tse chan dan la bar zong ze chi go te da li jang ma chong na nga kola dala nam je thuk je chela la chong me wo sam khen yoba ka ta pala ma chang kar bo te ko zan so ne di yoda ko hon da mo te lo ga cho ba da ren za khen yoba ka ta pala ma chang kar bo ki nin ka ta la ta khen yoba ka ta pala ma chang kar bo te ta za cha bar zong chi za le sa ta ja so ma ti nin ka na da la ta khen yoba ka ta dala nam je thuk je chela la ta ne pa le ko la chong ma ti ten de pala ma chang kar bo ten da za se ke sir ka chum chum ta de su bo tam je bi dik de yi ta ba za khen yoba ka ta pala ma chang kar bo te thun yu kar mo ja ja gan to ta thun da kar mo do kar bu dan du den do cha ba da ta khen yoba ka to ku gan jo len za ta go zam le gan jo len za jang lo ma chi de le la ye pe gan to la pa ti ta la ye be gan to la ta khen yoba ka to la cha to bu gu do la ta khen yoba ka to la ye gan to len da mi ke chong zam ta khen yoba ka to ko chen bo jan za chong ma ti ta ten da te ye ne cho la ne khen yoba ka to po ta so ta ka yin ba gu khen yoba ka to tam je be de yam sa ba ha le khen go de ta ba ten ze khen yoba pa la mo cha kar bo da kon ni po nyu ma ta re te mo chen bo sa da sa ne tam je be de yam sa khen yoba ka to na ten da na la ne khen yoba ka to ja ji cham ba te khen ta pa la mo cha kar bo te khen dong la wo sa ma ri ti chang la ma ga cha mo na che te chu ru da ja sa la so ba tam che so to ke ta mo gong la to sa khen yo ba ka to do ba ta bu da ja na ma ga khen na la ndi che go ne kho ti lo ma ga na la kho khen yo ba ka to jer ma ja zam khe yi di yong di te ra ta khen yo ba ka to ndu ru na la jo ten du ru na la jer ma ja zam khe yi di yong de ta khen yo ba ka to chen ka ma bo da la de de de yu do ke da ga do ga yong la fa khen go ne ji ga na la te ra zam khen yo ba ka to ji ga na la zam khen yo ba ka te na li mi nya sa a ta ta rong bong bo sing pa la so ba tam chen do be gan to la pi khen yo ba don la jer khen go ne nya sa te ngar cha che ba ka to ra da nam ka la cha ne len ni da de khen go ne ko pung pa ye pe cha to la ta khen go ne cha thum bo go do la ji khen yo ba ka to la pi gan to la de mi chong zam ta khen yo ba ka to te ma chong

Ko ne radan namkala chane ta singbe tengla khadni zam ta yoba ka to singbe jeja chomate nyase de la dni jaja ta nyasa jeja chomate ta ne majer mazam ye yidi yong de ta yoba ka to ndoga na la je yoba ka to ndoga ke na la le majer so mambo de chane na la ta yoba ka to na ta ungla undo ngombo serbate ya don alon da za la ye go na radan namkala chane la ni zam ta yoba ka to na ni ta dabo ko la je chong ko le nga ko ka radan namkala chane yoba lenze ta yoba ka to na ungla undo ngombo serbate

0: Jenny Kanja Sidi, Dabar Yabu Tongju, Chua Lin Yabu Debni, Jenny Turchi Kur Zoshun Siju, Lenzi Saba Zungu Badang, Zungan Zulin La, Jenny, Birchun La Lin Chu, Shizu Tin Jiji, Gen Chidang, Siju Yabu Juba, Mumba Sigu, Dangan Go Chiju Hune Jenny, Chesi Jin Lang Hu Din Badang, Jun Tang Dinbi, Shizu Tin Jiga, Bunka Chi Dugubi, Nisun Washi.
1: Molo Tongja Jinzin Zebi, Bozo Lotza Le. Lotsala achin shaki senhyo ngay. Lasin bozo lotsala kya jinzan ba shilu ki, molo sancha lotson na wu zotsa tiya la mbichan nungi, jolo nintun nyinga lo kong pechi zuwa wuma la dangya bari. Shang la ti kwa cha nesa piyasa la. To nintun lotsa chidang cha ba na shilu ke molo sancha lo ka tingdan yan, kong ka hyoni cha mbo zuwa le hojo po zang yung tonga mi bari. Pecha mbo la zota namin na tsu ye jan, Bautietzo zwa la lera mungbo yebi hojo jangzi hyoce gongji laso chaje bari. Shilo ke la debu bau zwa tong jengke yinba. Lamo chuche zwa je zize ye. Kongke zidong chehyo tong boba chehyo jeba na zara bau zwa lasal den bari. Shilo ke zara bau de bau yindo zotong tong mandra wara zara rire zene chenggu ba tong. Lianyu caiwe tuzi yung rinpo nguo jang dao chi sambari. Bo zuwa na zizia la nyanglin jiba zang minbara diwe ngunji rinpo gu jie bari. Shilu ki zara che chang na zu tong zota nramin na zu jie mba la cha jing to bia ha jung ka zinyang jie bo cha jie bari. Kong ki zui bi zara mba mungbo xie zunggo jia ko zizia la tingzi lan tong. Pi rong chung jung tingzi lan su zi nya cha jie yi bi. Zangbo lan la peche zozala jia, ziba ngansu chuba yabari. So jen bo ke zozala di, hilu ke hiuji tong, zozala lisa tong ne, bo zo ke. Seka hiu la wi, nezala mai ne kong ki, jicha saba dangba din, bo jung, jihi qingbo ye. Hilu ke lozala tsukyo zijira chang junyu mi. Kong ki lo jato ke loju ye bi, bo nimbara nyatsa jiba tong, dia la hiunjiu tingzi zi ne, Dachi yongyong zhe di, na wu zuo zha la cha chungwa xie yinzhen zhe dong zhe mu yan. Bo zuo la zha la xingjiu dingzhe zhe ba dong, du chang. Xi lu ki ngwen men xie jian rin di, bang jiu rin tong la njiwa zhe jian yi. Jiu lo nying tong ni luo ni zang, xi lu ka ge zhu jiu nga la rin mi de, la zha la zhe ni su chung zhe ba dong, la zha yinzhen taba zhe di, chung ma zhu bo lam de ni zhe zhe ya ba ri. Kong ki zuo zha la di xingjiu yongyong zhe bi, Zong qiu diwe pingsang zu xian, la zi la zong qia ba qia di. Pie jia zu zi la jia nguan zi la jiga la ngang to ba zang yi. Xi lu ki tong lo mbo zu la zi la di, du ru sa ba ra, yin zhen mung ju bi, rin tong ngin ba ra zi ya ya ba ri.
0: Du lu, la zi zhong qi chen guan qiu ji, mung tu di, mang cui qi xun si ju ru mi ni, ma zi gu dong xiu nga dang di. Dekor nyingba yuzo xie juru gundi dangxin. Yuzo xingkin cimbi, duchoy dangxin ji, yuzo li dun la gundi dangwi, mangchui deza juntu tori xin yu basi, xiang la dekor jie san ju xiu junyin. Kangin dekor jie yuzo xie yu do, ajun ba cu, li la chi xin yu basi. Duli dawa sunba ni yuzo xie chun, zuo qu bu zha dang, qu ku zhu bong lang su, yuzo li zhar, duchang zhang xin ji pin zhi tu ni, zhe gui nyingba dang, Kuyo za zhe zu zhu ren xin mei ba chun ni. Lan kuyo nyung bu cha ba dang, sa wu gu chu xia dong tui di, cu de kuyo xi bu xie cha yin yu ba shi. Kan ni de kuo ji zhu mu, yang qin ji. Di ngui de kuo nan zhu xue di bu mei bi kar. Chu yu yang xin ga gu yu, da cha yu su xi qi, ni cu de da mei ba ren jun du ji sun ba shi. Kan ni de kuo yu su nan zhang bi yun gen kuo a, chen zhi wei yi. Dada zu qu bu zha yu su jia cha gu ju li zhu xin ba dang. Chu ku chui bu lang yu su jia cha jia chu li zhu xin yu. Lie zha xin yung xie da chu bi ci sun ju ni lin jung zhi su yu ci sun ba shi. Bi jin nu lang du yu bi tian xu di kuo yang du lu chen guan qu ji di kuo nying ba yu su xi bi nang zhang chi xin yin xin. A jun cin bi zhu mi che ku dang gang er. Sinchir, zhe gu qi jin ni dun la mei ni, de kuo jin mang hi zhe gui dang, lu gui gang xiong du chi ba su ji ni dun la ni pei ku ni yu su xie ba shi. Tian shu de kuo yu su nang zhang bi la zhen gen kuo lu qin ki, mei ngar, qia qu bong lang bi xin ba ma zi, lu gui bong lang yang chun xin yu, da da la ngui yu su xin gu cu yu ji sun yu ba shi. Tian shu de kuo ji zhu mu din jin ji.

Manda mi bi za dong ge tian de. Suo mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chobanamba demo ayin ngatsunyam de leji jia jiao kong ni mo da dan ni tu to de po jiong long chin ni zhi li kong kan ge long chin jia tie dong zhi zhe lin qin ruo yan ji xin kan xi bi nan zhen ji xiong wa ge zhu xin de qi ngan de lin qin zong xiong xin ke zhen qin yin de ren ge lin qin no zan ko ren ni ya xi ba de xin ba bu zhe ge xi bi lin qin da rong long chin ka ba song yan xi bi nan zhen lin qin ka song zhe zhi xi yo bi zhuo bu zuo ge bu yong wei hu

Chobananba, gongla nga zi nyan piyu senpa po zhoma lamo ya kongka pama pendru tanji la poyu le ji sanji le da shiba di nyin ca di. Xiang la chanto ni yin piyu senpa po jian cho ya kongka li ru lan cho do chu shi do ji. Taro nga zi kanke long chen jia sen tu yong la poyu le ji zi wi chai jin shiba di nyan da jian nyan go.

Chobananba, tada cheja sinxi bilin cindana. Bojong longchung nintri likong kange longchung jia tietong reza lintzin ronyanji xinkan xibadiri. Ngana lintzin zongxiong xinke rinchin yin, xiang lamantun ni senpa bi rego xibili jitong jiyin. Lasa bago do yo bi zhobo do jia ji, ngazi lintzin la kabar jian ni, sonyin no kongda zanda ni nintri xin ni lo ngo, nye xokowi dintri ni mo yin bi, qinga lo ji, jin xibadi por ni, jashi dele xiji yin si. Ya ya, ngindana ni qin ni la, 清仓枪墩党你没次令用于这些门徒学习英国

Yeah, that's what I'm saying.

Chobo namba, linci jinjou do chobo tso la, xiangtang gudu di pol ni, chi namba, nga zu kange longching jia, roya ji xinkang linci la gabo na waya hiu zo ju do, nienda tosang chobo yung wii, mendu xe ji yin.

ཁེ ཐོང ཡེ ཡ ཡེ ཨ མེ པང ལེ ཀེ བེ ཚུ

Yeah.

야 로타 송 시초 빵라 타야 파랑 유니케 노르베 야 파타메 케 노르베니 야 할랭데 세케 코르치에 나야 니바 세나 토

0: Düsere sancur.
1: Düsere sancur.
2: Senga namba zo geng gang zo, xiang la duse san jin jin da xie ge yan, xin le zhong xie bo zhong xie sa xue le ngan ba la, ding gao jia yong sa ya du jie zhe dong zhuo, mu dun zhe jie dong, che zhe dong zhe jia sheng ba dong. Duci de jia jia nga jian yan san ye, sa ke le ka ge xin le ji zhu zhong tang jin zhe ne guang rang dong de ba la, zhuo nga de yan ye ba ri. San ge bie jia ge pie ji le ling gong ne xi du zhe sa la. Jida nga bie ci nye xie zha jie ne, jia no ma ju nang jia ring gong li de zhe zhan. Jia jia chang ra wo ma ju nang jia ring gong xiu jin ma ra chen ji, ni du jiang zi pa ye jian. Ta tian ring gong li de zhe ba de kang an jia ring gong dong nyang ye. Jia jia chang ri nang ring ji, ni du la ye na jida zhu bie ci ye nian jia gong mo qi zhe ju ni ba ne zang. Jia nong ge nye yu nang dong, chi yu nang jia ring gong di, ka su su la jian ri la, gu ra nga jia nye xie zang a dong, nga jia ji mi nga la cha ye ba ri. Zhong gong zi jie bie ting su jie jida zhu bie ci ye nian, jio lo nian dong nian nga lo ra zhong gong zi jie bie keng wong sun chong zi su la ji, lo gu ra nying ye yong da zi ba ri. Zhong ye liang ngang ba la, jio lo nian dong nian nga lo ra jia yong jia zi jie ting su ji, zi jie bie xie tou chi nian jia ji mi jie dong, zhu dong da zi zi ba dong, zi jie bie bang jira chong ge dong su ra ge dong, chun su su dong mi ba zu ye, nying ye wa dong, sa da ran zi jie qiao gong jia keng wong gin shang lang su la, tu guo chong da dong gu xi dian ya ba ri. Zuo chan po yun lian kong ge, ji zhou sa di pi ji bu, xin jin ting jira qi da wa, cai dian za jie bie jie wa, guo ra da tuo zhang ne, jio lo nian dong nian ge lo ra, ji zhou sa di pi ji bu, xin jin ting jira qi da wa, cai dian za jie bie ne, sa nian dong ke le jia sen xiao pi wa zai de. Rong ting sa tia jia ji zhou, la da ra qia ge zhu ba zai ka ra, xi jie qie we sa da ra le guo, yin nang ji san zai ne, sa da ra jia jie nian de jira, ji zhou ge ting jin yu gu xi dian ya ba ri. Nye do lo so po dong xin chi, rong chong chong, rong chi ra jie jie jilo nian dong nian ru lo ra, to jio jia ten dian ka bura qio da zai ne, jia jie lo ma dong chang da dian yan ji zu le re ka ge jilo nian dong nian ru lo ra, to jio dong zai we ni dian ji, kan nian ten dian nong jira ga si xie jie yan la. Lo so po dong xin chi, rong chong chong, rong chi ra jie jie jie jin bi, ni dian kan nian yan cha da da ji xu cao zai de, to jio dong ding dong ya yong jira sun chong cha jian ba ri. Jia ge dong zi jie ne ne zi biao ye na, jiang yong jia kuo jiao qiao gong ji, rai qi wa ge yi, tian qi ji qia rai nga jia wo, ren ge da jie qi lin zi ba le gan ba la. Jio lo nian dong nian zhu lo ra da wa nga bie da mi dong da jie le de na, tian zi rai ji shang jie ren gong tuo ra zhen ba dong, rai sheng qi su zhu ge ren gong ma ra zhen ba, rai jie ge ren gong da jie le dong da mi ni ji shang yin ba ri. Di rai pua bi, ren gong du chang ba le jia qia jie dong cao jie par wa dong, xie ji la duan nang jia ren gong jia qia zhou dong cao jie qiao ye ba ri. Rene dong yigura zhen bie nye du qiao zha zhe bie jio lo nian dong nian a lu, rene dong yigura pie jie dong zhe jira xie ba qiao zha zhe ne, jio lo nian dong nian a lu ra jia yong ji, yi rang bie zhe jiong ke lo ji yigura wa ma ting dong zhe ra dong jie ting a dong, chung zhe jitong la nian ling xio ba dong, yong bo guo ra dong zhe, nga dong nga jia ga qi xie ye dong, chung zhe ge dong san ye ba ri. Jio lo nian dong nian a lu ra jia yong jia rene dong, yigura zha yao ka an zhuo zhe guo ra dong zhe, jie dong nian jia ga qi xie ge dong, chung zhe ni dong san ye ba ri. Zang lian ban jiu le ling tie jia jida zhi bi ci ye nian nian ye yong zha zhe de, sa ge le jia qiao xie nong ba zha zha jian, ban jiu le dian jia la qian zha dong ban jiu le de jia chong dian de wo la xu jin bu ne, sa ge le jia ban jiu le nian ge chen ba dong, nian ba jian na luo re guo la qian ji, ban jiu la luo la dong zhe le, ni dong jie jia san jian ne, sheng dong jian mi deng jie ba ri ji, zhong ge pu zhe ye ba ri. Yu ren jia shen zhen jie lian shi ji, ji ci ye nian yu ru su shen zhen pu jin la yong zha chen ye zhen ne, Jiakou Nipo Nguo Chai Jia Tikaran Jiangzuo Zhe Ne Jiakou Nipo Dong Tou Chang Jiu Jiu Wa Zhongguo Dian Ba Ri. Tu Chang Yu Ren Chu Ne Yu Rou Dong Ari Su Zhe Ye Chu Jiong Ni Pa Ra Da Xiu Zhu Nong Xiu Jiu Wa Ngun Zin Zhe Ba Ri. Ye Sa Ra Jia Song Bu Zhong Ga Ji Nye Du Ye Sa Ra Da Le Bian Nian Si Yang Wa Ra Wa Xin Zhen Da Le Bian Nian Ji Ting Zhe Bo Dong Gi Zha Zhe Ba Ka Duo Ji Dong. Ye Sa Ra Ma Gi Ma Tai Da Le Bian Nian Jia Chang Wu Sa Ma Dian Zha Jie Bian Ne ji ting zi bo dong ge mong yi zhi ge nyang zuo zha ji ra gang gu zha jin ba ri. Nye zhi ra bie rong chong chong mong jia tan dong, bie rong chong chong to ra mong mong chong gong, bie rong chong chong chong zin tan, bie rong chong chong jiu jiao zu su jie ji le nang sa bie le yik bi. Nga zu zhe gyan dang zhe ji ba la xia tong zhe lam de jiu guo ji, dang tuo ban dian zhe de, zha tu ne de jie le dong, ci jie xiao yi ge, song zhe le jian zhe, zha nga qiong jie, zha tu nye chong jie, le nang sa bie le yik ba la mai de. Nga su la zhe yuan dang zhe zhe ba la xia tong zhe lam de de, keng wong sun chong zhe bi, du yin tang da dong a dong, ma ni ma ra dong a, keng wong sun chong de xiao yu zhe ba jie zha jin ba ri. Sen ga nang ba zuo, ting di du xie san jie nian da xiu zha ra, da lin jie de mo.
0: 남사 고리 찬지자라 사거치지라 루딘주
1: 뒤일랑도라 사든바 까나치지야 로토조
0: 베젤라토
1: 베젤로 튜린치
3: 생겨나봐서 꼭 감상 다다네 베조 롱찬님체 레콘 강기 롱찬체 부조 로토쇼지 뒤추리 샴라 부랑조조 미츠카 나브리카치 힘조소의 종리 나위 부조 로토라 예전에 부 메타류 다와 이피 다피타 자카치비오코 응토도디 제쇼리 로사히랑니
4: 제제제 딩코위 지라자 게팀바 저거서기 냐와 양옹엔조 랑크챔 제티 야르타 쿄모루다 쿄와 치투 남랑 유제 나챙아니 정디 우토 야르소 간친다르리 나치당 샹샤사카터 챵딩고츠 진데 장바르 요마자바당 류자바 쵸동와 지샤괴 로크더 자탕라 촌텐동당 챵지 슈닝웬고 갈레가 야보시 괴즈크랭가 다떤노이나라 치주 나랑 유제 나챵아니 정디 우 톱존 답에다 예바가 우통고 추신가 드니 강친달 해조다 푸게 강치도 이나 달롱반달 펄 해지도 드니다 나치도 샹혀가 사고 카실다 정이 차드이나 고 추신가 쟁은 진데 그 좀바티 예라 요마 제지 젤렌라도 류 제지 젤렌라 초톤지 젤렌라 대게클레가 야모 조괴제 켄가 드니 인조 쿠게 자통리나라다 촌젠 돈조지 켈레가 디 야모조 차레도 아니 슈니 멩고 켈레가다 소 야모조 괴제 켄가
3: 드니 치주소 니드조징아차 니니 니마랑 챵드소 다단잠 라운드 치축섬네 시디치 축섬 파르 폼토로 뎨브잔 로코토 카와체드 중진조 위장 로제 힝부 사코토 가스 차동 파버티 스위티타 너브 공고사 그 치니제 니프시 다잉아차 옌네 야 토미랑가세 야나던조 쩨츤데브시 야침팔 밤나 먼테이쿠 상가마라 니토초 뎨브르즈바 다 베다 히바 기치바 축섬 니드조징아차 니니 니마 니챵쭈니노니 니마 기챵테 랑챵솨시다 테랑챵송두 타다와레리라 다단잠데 쪼브존 니델티나니 다리 다완디 기답달챵송나 다단잠리다오 테네 베다 히바 기치바 축섬니 베다 응아바 기치바 축섬 팔라 본토트 쇼카나 키데시나 본토트 로르키다오 테네 힝로망쪼게 익잡구지 뎨브잔 룩사코도 카와챵드 중진조 우이잔 로제 힝부사코도 깐스 차동 파버티 스위티드 넘부티 길랑고소구리제다오
4: 제제 Tsinyi sum, chi yi ngachia ngani tsinyi ya, chi yi ngachia sum pa nima na zi kuenka. Gun ma do, dawa shibu, deji do jing te me bi, nga pa keru ji dawang si, nga gu lo, simpun no ni xia do, deji jo, zhe zo ni do, hachi no do, nang la, lo no wo kang la ni, yi lam xia lo, pulu tu bi, chi la chi la me zi kuenka. Denu yi na, tsinyi sum, chi yi ngachia ngani, tsinyi ya, chi yi ngachia sum pa nima na zon, da nina je ke xinga.
3: Tene tadawa riri la, jitang saaju milaung ki njuwaang kaamkhe checho riri dao. Tene peda yipandala chansu na, jia la daan dara zakar nam njuwaang mechu long suam jie, kamar juu chiwi yo jia namkhur chiya chaji papsin rai. Sebda ci juunga ni paasang jen dunsar lakwa nipi ui da xajay to chachu tolong chow. Ci niyagu ni lakwa namri kamar juu rin xajay to namkhur chiya yang chachu rin duhi. Tadawa di zada kama ki jordan rewe te la ti ni, jena chapa ki papsi tindang buri zi dao. Ten sebra ci juunga ni pasan jindu sar lakpa nipi ui da xajay to chachu tolong chung gyud. Kantar dawa yipa tigin chachu ti ndang buri zi dao.
4: Dini bada yipa ka si imba ci gole xina la, ci pa yiya, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju ju, ju ji, nye xio, nye xin ni, nye xin sun, nye xin nga, nye xin ju, sun ju ji ci gole yin zi kuenka. Da gong linga ni ka bada yipa ka da xin do di xio sar go, xiam la dirin ka zaka ci xio gole ngo zi xina.
3: Dini da dren ki zaka ci bio xina. Dren na bu meta lu dawa yipi ci pa nye xin tamba, ji da chuk bui ci nga, riza pa san, kama chumi, njung chu sani, chui ji gonga, juba ka po. Pumtao loo da hachinabdu, taray namgo na jayi namgori. Ngaadu chuzu joa da shiru chuzu nga banyi la da sutan saan kaila. Saanyi pyoos nyek jayi za bimba, njongchu saanyi. Naanyi pyoos nyek ni za nima, njongchu mech. Yini pyoos nyek soam za dawa, njongchu saach. Tayindi buja loto xio tsar.

Tsengwe mola zonpyu tole, nge nyi tsendra xatang zhupin zhewe jinjung tu juwa na nge su nam yon. Tsewa zapi pama puchu tong, tsendra kwe pi penchin na yon suenra me na kya marung. Kesi tra yon, tse shimar la yon nyanzong shun na jindri shiba la. Tere nge che la kecha mopo hi ke juwe chong, ta ni gong ni ngo tsuk te hi gwimi nge chong sepo hi ma song. Nga yon nyi kya shiba yin nam. Ngāla kōndu hi pōwī hiopā hi yu na chue jingāng tō pōwā tō. Gā tē jiwa shima yu jo na lāyōng chue jie jimō shēpān tō. Ndrasāng dhir lē tū. Mē mīng nī lī mī kū tīk tīng jū mā chēpā pā tē lā tū yu bī hiopu yōng lī. Sō sū ngō ngā sō sū chōng tō jū yu bī mē lō nōng tū kūk tē nōng sēng shū wē cui tā mū tū tō yīgē nā chōng tō mā kū pār yīgē nōng tōng yēn hī tā chār. Chūngbō. Chue jie rikpā jimbī jāsā pī jīng tō lō tā āngi tōngpō hī lā lē chōng. Chen chi pen jo mang hi gen pi, tso go gangjir cho la dupo hi ra shung song. Ta na, che mo gongsi no gosa pa te, tsen ka ki ki jing li she chi yo la. Dari la cha go yi tong yo. Da wa je ma ne, se rin go ri ki tong ko cho. Ta cha cho zupo cawe gong yi pi, nye ri to che ta tu to to sa ju ta ha chong ke che. Tsu chu me che yon, dwe pa ja pa hi so. Da lo cho lo chen lo rin yi pa le chong, ta dong lo le chi chong me pa ta, che mo ke se ne ke hui ta yon. Tari ngay kong ka kaa no go chutong lu yuepi, yitong la lo li yapa hi nyue. Tentu serin pu chuanpa lu kong ki nyue ko. Taja mekor xatong tupi, nangsa lo jiong xepa xuepi loma mong ke wa payu to kongsen towa yungandu. Tari mazi dala yon loma kebo hi yinson tupi, talo gunka payu la tenki lo yo. Jemo yon yon te xe chinyin. Yen kyo la xe gume, che na sanki to la zundri kewe chok sonpo hi re. La ya shi rong yu pa na zopor dachi shi. Dari te zang tong, nga zo jopor jayon dun pa zonpo chong te jime lhandi chong ne, dachi zonpor pyu. Yiko non luk te drag zin jor je, rong tepar tuk zang tong, yiko ten wo hi shi. Tsang dar me tazu leka kempo hi drop cawe nawa shiong. Wen te chungpo chenpi dongwe nar te, ming nye li la yon mi kyu tik pa yiko ten lung te, yiko chong len pa chara. Mē rōng kē hāchōng kāng lā shātē dēmōng rāwē lā pē yī kō tō kē mī chū tsāng mār shē tē rō tsē tēng yā. Tē jī mē kī lā nye. Tō pē nōng lē tē pē kāpār tēng tē kāng nē kēm pē chēng chī kāpār āngē nē. Kāpār chī nōng lē āmī jū ngā chē wē kē kō wā tōng mē mīng nī lā chī yā kōrō. Kāpār nōng lē āmī. Wē, bō mō ā yīng. Tō chī rōng pō hī lā chū chī kāpār jā mā yōng. Gari chue ten chow te kapa jeban doi chong jing ne angi ta yapo hi nun ma hi patong. Nyi ne pomo rong leka shibi ka tong kechi me tong san ne jaji shung ma song. Hei hi patong. Peki me to ke. Ama, nga de tong yin pi sen cha she me gu. Terin ka song nge ama rong tong apa lhapa ten shong. Gari mela nong tong yong chen la loba min shong. Tata le di chi we rong yu la lo toba mandu. Leka chung tatu song na yin chi lo yong ge yan. Nge zelu jirinpa nganchu chungzu ajo doji la kuyo. Tadung jarin ton apa je mirin yo kuyo. Ama rong yo zopo dapo ya pochi. Xie xien sandar lekab mi chulong long tu xorte kecha mutu to xie matok. Kaba nong le ami. Pomo, rong tewa yu pa ami xichi yo. Yina yon zopo dachi chi. Chendar chwe me na gandra yungmi la nganchu yon sanlo tomo pe. Kecha chomo xie na mi gepa na lele yinpi dupa kendu me. Tena chwe che kapo ma ye, yen yun to shepo gongra yo chong che she sa tong tsasi payu na ma re. Payu to chwe lo se chen yo pi ji hui na rong ke chen re. Chen la londo na nyi hi gongpa hui to lo yo. Pama nyi ji chi so chuk so yo me pi apa nge nyi ji chong pomo rong tong chong po chen chindu. Ke xie ji mutu ke cha ma tuin para yu zang kaku sima lu. Kabar je nda shu ni peke me to ka kaku simpi nye pa le len gong yon de ma hi pa lu. Katra ami sen nong ka chodongbe. Tepe kenpe lapa gopo te rong ka kurzui che michu shekin tonong kendo ka. Pomo, o shepe ama detong yin. Aba che neyuyon che che trinle men keme tongju shungwe kiongze trato sondo. Tadung dalo chen la shamo yetong, shapo nyi pawa maze, papa ama la patu sheju yo. Teta zong na pola koje che ngu tenpo yongare. Tendra shung na che che kopo yon yon tondo gare. Ke chen ke ne tsui peke me tola hi pe kep, zor tu yue pi api ami la ni kaba trohi. Kaba ra tu tsu rongpo nara jane ngu mongpo nronge re. Ke xie pa tong te je kaba la nang tu tong tu zong, kaba la rong ka jara ke xiu kempe. Pomo, nge nye dema

tsoma yinpi che sentra shime gu. Pomo che yinyu to tsoma rong la tengu pi zopo kyagashi. Maze talu losa la ngepa lo hyo a. Tuiton, pomo che chen la male para lo yetsan sondu. Ama nginyi che che tong chungpo lapa trenjindu. Ta tering tuen yinme pi kecha mobo hechime. Che che zopo daji yapochi. He he je tsangzo me para kabar tarja to kete ka. Tenyi peke me tog zokpor hyung me pi ngui mendo la. Kecha na tewe he mendo chong nying nchen pi pama nyi che kedra kukab lupor chung tsong te payu che rilung tong cha tata ki ying tong tong si si tu juk pi juk cho. Na la ji pi ziwi loyong ki chen te. Kabar le pama nyi che payu che kor mong zang he na kya marung san yon. Kabar nong ne tida tong tuma trapa le rong ki nyen do pi kedra ta toy ju ma yon. Me kaba la ta zang xie ji debu ka je te zor yik tu xia. Nye chi ting alo jik je te dangin pama nyi ji xie pi kecha te da la shidin xie jin de. Apa xie pi kecha te da rong sin nen te xie ba xin yin pa le. Tuyen to trendong ke nyeri tong da sisi ke ke dong te. Pe ke me to tong lalu mangpo cho yo chong. Me ngun pi tse dong ke la jun me yi che tsumo no rap tu sa we. Me senpa jong rin ke payu xo la xep lung ke chewa xin cher de. La yung rong ke shangzi kiwi pama nyi tong. Rong ca long xiong zi long chong cha tata de ming la lo nyi tenpa xin lang lang kero yi. De ma nyi to rong yu la long du bi lo xi chong xe. Yun zan man song war me sen la tata ngan dinda xe de chen to lo mrong. Chong bo tong chen la ngui so gu. Dar ma zi nge le ka ndali yin gong yong menjun. Chong se to nge pa yi yue chong nge xing li menjun. Tewi tate leka nda yapo konya mayin chong, nge tali leka hi la tsi yu la. Leka te nge lu la chongta trajin chuen chuchung la, ka la yenda to nyan to nangki xa tong, chonong ke nya. Sao ke mbusin la so mazi pa me, trajin ke doa tong, kyon ra tong ji yue pi, lupur chua nira hi dor se na tanda dor mpe pa hi re. Tewi tacha nge lu la naza nira hi po pi, nga la ngui meta me. Ngui so gu na leka ten doi chong rong, mandoi chong rong. Xiancha qie yang rong, xianpa lo chang rong. Nge mu tui te leka te majin na mandri. Wen te nge yin la gen che te tani zong rong ke zui min zong dong tong pe me la denbe yu tu la tenne drenpo la ongo xiu. Rong ke yungpa sopa le misa che xe yu sawa ni meji ong nyangpi. Sen la tangcha do la rmo kwe pa yin tu ya. Nyingin trubo namba tso. Yamla liu kyu dun je nondon ko la ndodu hingo trishina. Liu ndi non la, peke meto ke rong la ritu naza popa hidu sindu tropo she. Yin yon, kyunpo tsirin ke, mutu to trushi kono lekar son. Oyen chong rong neye shenpi, kwan dun je misa hegi rewa to na, tonglin she jimepi korso tindu. Nyenke namba tso. Terengke pejun longchen yinchen li kong kongke longchen je zongri logu zedong hebi lechen je mundri zangrong lechen me to to mawa hebi ling kyudun je nondun tsoma hui chasong jemi lechen no mutu to rungtang te liu kyoje te nyendu hyo jiyan lechen te zongri pa tong nyendu hyo ken drepet drigzo wa lodor tong hebkher kengu ken chungra jiyan talen jiyamo

0: ཡོང སབོ མ་བེ སাকলা ཅ ཏོམ་ ཏོང འདྲ་ཡེ མེ ཡེན ཅོ སེ་ཅ གཡིན དེ་ཏོང ལོ་སོ ཏོལིན ཅ པ་ ཏོང དེ་ཏོང གན དེ་ཤི སོ་ དོ ཏོང ཨ ཏོང ཅེ ཡིན་ཅི མེ པ་ར འཇུ དུ ཏོང གུ སང ཏོ ཏོ མེ ཚ་ ཁེམ ཏོང ནོ ནེ སུ ཅི ཡོ ཅི ལུ ཏིན ངོ ཅེ དེ ཚ་ ཏོང ང ཅ ནོ སོ ཏོ ཅེ ཅེ ཅི ཆེན ཅེ ཅེ ནེ ཚ་ ཉོ ཝ ཏོང ཚ་ ལ ཉོ ཝ ང ཅ ཉོ ཝ ཅེ ཅེ ཛ་ ཏོང ག གང ཤིན ཅ པ་ར ཚ་ གུ སེ རེ ཅ ས་ ཤི ཤུ ཟོང ད་ ཤི གུ པ ན Sereja luti dangka wate hajong gachinwe neshe yenbe, berna xamin wejintong jiji nyasu ja xakasu trozye tse nanduzi jangtowe labarata donon zaguba xeyna. Lianyan zebe sere kashise na ca mumbo mebe nwa yeme, lianyan zebe gorang tse ca nin yede, berna jato gangchintong sugor bali gangso davadong nyaze raidong. Sadinja sere, diye yan, lianyan jebi xiao tianzi su, nianzhou tangzhil sere na, ca mongwe sere yan yan, cha chan dia da sere sahi xiuzong che ne xito je yabari. Nandong, ca, nga cha jeje cianzhe za qi, zhuangmin za cha nyo go, za cha sahi xiuzong dalu jebi gangxin jabar je ne, choje zhu cha wo, rime dowa zi xiba je de, nadong, nga cha nyongwe za cha donggu. Nandong, za cha zhuwa che xian, Zhima xiongpo yebe zakin jingwen ni xii na nrangji xiongi ri. Xioku dong xiao pa le su bizu wo nangzha zacha santu kalda gasa qinpo toji ye. Nangzu zacha na xiaozil mungwa dong nuzi towe zacha yenbi. Se zha na nuzi mung zha ne yaba chobe ninka ye. Yin yong jeci towe na yong ne jarda zaji na nidi ngubo nazu ten ne mawa detong la nese zo yebi. Santu zhumi nongzhao zacha sazi nyangda donggu ba dong, jiba dong yangda luo qiang zu diwe donong zagu. Togong sakla jia zhoma la, jia suma dong jia ngamo tangwe gangxi ye jian, ca dong nao nga jia biji zizi sakla jing jia zhoma le tuwa ye ba ri. Ca mowa dong nao mowa, nga jia mowe zacha sawa na, santu kala jia zhoma la, juni pupe ninka wa jichin gachin xe yen. Ca dong na, se zhao na, chashi tuwa dong, zadu pupa, Pohon jatin jenjangwe, ninka jejirin ruwa mazi, xisi jeturin ruwa ya bari. Zacha wa cil mando na, jetsu ja nupa jejin da zayne, coje nonga mebe, lukam ja ciyo rongin ja coje nonga me. Zacha wa cil mongra na, zupo jitsi jindin le gawa tong, jaba chobe ninka jejirin ruwa ya bari. Ndo cil cijir seja na, ninkan chasa wa ninjangwe ninka jejirin ruwa ye. Nga jan dupe, tongza tong, seray seja na, jiba tong, yana lo chang, dama jie jie su rwa dong, jaba chao bie ninkan jang se. Nga cha zi na jie zu rong yin jie, nirai jie pie jie dong, jin jang ngenpa la xiu jin tia ba dong. Cien zai mi bie tu ne, bu li tin che wo, rin jir zi se na, zi zho ge jie zu jie du ni dong, jie zu rong yin ji, nin jia we ninkan jie jie rin ruo se.
1: San tu zhu mi, sa jie shu dun lin jie.
2: Santu zhu mi zai jia xiu dun lin qi.
0: Jia su ma dong, wo mi guo jia sa xi. Santu la, nian shang xie mi ba le, nian jie jia mi ba jiu xi bi, xi su li ye. Jia su ma na, san ne de ge zhu mi ga xiu zi bi za tong xie yan yan. Bie rai ji gen zhang ga xin nian lin xie go, jia su ma lin jie ya ba dong. Jia su ma na, Kongzo tsuwa che meidu murangwe tongza xie tengye ye. Ma mongbo xie ki samba la, cha sume jicha woma yen xien, de la du xie ji lientian jiba xie yinbara nde me. Kong dira wome zhiyang towa ma zi, ta tong timo ma yinbe zhuwa din ye. Tendam ta cha suma to woma ni, din ne murangwe tongza xie riji xie chu. Dira din cha sume woma wo tsu zi mudo. Cha suma to wome chiba la, zhudra za gu na, tumara mar xiba de gong yinba xie gu. Mar na nrato lo su cha woma le tenbi xiaozili yan xian. Mar linbi gorang nimbo deza mebi jingji woma tre cha zhucha kaje zhung ndu yebi misali cha zhengi tiki ye. Tengu to mar na wadze yebi tangzili xie yan xi ye na mati ba mi. So jing cha ma lintou na ngan la nrlo su li yubi woma cabo zu de wando no lo ne. Woma la jalo xiu qimbo. Yamara ting jatwa kaxi joji, woma tong nao ni kaka nji jen, tawo ting de tsuyye secha wa xiaoce rongba xe yin yong ya bari. Gou tira xiaoce de longba tong, che zir ne ryo ka jepa suje nong de lo de, zhomo cha ji mar zhuje ya bari. Tata sacha mungbo xe de rang yen, wo nang yin ji tiji.

마사라 쓰르헤 주파스와도 넘바 딘라 치치 세워르추 제바나 마르사베 선트라스와도 루토 제바 파파 추포도 세카 게바 핀헤 베노도 차니 지주토비 덴옌비 산토 사보토헤 종알라 솔랑캔비 코요우 자스마 몬자타나 즈이가 통던로와 마지 다탄 소아체 몬던로와도 포지소와 세베 누파 라소토바 동시 여바제 용게야바리 자스마 농게 자카 가보티 사체 피해샹 깜바세와동 리바 사던로와 파차 산지르제 닌저와 헹구제바 연소 대던로와 제지 누파 딘예바 쳐제 자오 농가 트얌 제지 샤슬 인지 토바동 센저와 핀비 누파 디예바리 워마동 다르나 자스마라 나야체와동 누치 토베 체추 딘베 산토 조마와 누카 조와셰던 제예 왠존 초제자 렌통 티네 제나 워미 초제자 렌통 체와예 워마 논다 핀성 초베 저가르 제동 초제 대제제 두바마지 나조 루팡카 갈제 인정칸 조와셰예 바바르다 지바동 나얀다게 워마톤나 루비 제차라 핀바예바리 젠다 자스마 몽보탐체 논설 몽트라네 샤 자바차바동 차츠르 진디메바소 대통가 니디안연 자세 샹살라 모츠자 라우차나 마르사마니 치지 시치 토베 토니 푸벤니바 마르노다 치 롬베 샤츠 몽본도 예바동 젠드다케 틴치마베 치 츠카르자 치지 시츠 제토르동네 치지 시츠 토베 토닌자웨 니바 니게 제처로 예비 니바 너레지 마르사마니 샤 자바차베 모츠 마르나 차치 토베 세지 콘서트 바동 xa jiaobie mutsu jia zhe na xa jie jiao zhe ruwa tong zubo de tong la ne bi xa jiaobie mutsu ji sa mu ni po jie wo nu ba jiang xin bi ma mar jie nong de ci le mong bun du ye jie jie ga zong ye bi ga jie po wo nu ba xin bi mi ga jie po wo nu ba xin bi mi zhe jie po wa tong ji ma wo ku bo jie rong ruwa tong jie ba bu ba jie ba na wa jiu mei long wa su jia ni da tian jie ye de wo zhe le po jie nu ba jiang xin bi ma nam ji mar zheng gu wazi mchepe ma marna ndalo gongrongka wama le zujur jeba xe yan xin gati wazi mche na mariyong samarang dera manze na pandam tong pabara santo longwa yunji oka wa suja netlan jangse yinda jimba nganjir ja ne tong chashi towa patsa sanjir zuza wa nini je yebi nipi mar samani norna ma la zuji ja rintong chenpo ye jong ma cungme sarangwa xe mayanbi mar mazi gong rongi ji detong netl xidu za guba tong gungi ka mienba wang yong na zan na dekhin jia sangcha la nyi ne mar se ji detong la xuchin ngenba mozo we ngelin za gu. Nga cha mienba tong xiaocil tenbi za cha xiba na du che ji xiba yen. Ta cha wa za cha chong ra tu nga cha mienbe za cha tong xiaocil tenba woma su detong za cha la zi chi juma tong detong jin jia za cha gu ko ye bi mna ga se chenpo to ji ye. Nga cha mienba tong xiaocil tenba xibe tenze la nga cha tong xia zi jiang zang yong mi ba yan nong xie na za jie wa dian jia ji jia kou jie ci ye nian tang za jia wa cuo ji yi zong ge gen ti ji suo le ji bi ni ji le wo nga le wo ju lo ni dong jie ji luo nong za jia wa che jie zhu cha ga ge mon du ji zhong tong ni ji xie dong cong ba wang yong na dia le ma wa yan zhu cha dia la mi ba dong dian ba du mi ba xi ding bie jie bi wo ma wo xiao wo tian jie jie ci leng du ji jia qia li wo cao nga dong di li qiang wa ye zhe zuo zhe di la xiao zhe dian bi tian zhe xie ji ye yin yong bie na nga zuo du jin da xian ge qin bo zhi bi tian qiao wan ri ju ngu zhe nga qia di wan du zhi ke jia qia li wo dong cao nga sa zou dong di li qiang wa yong na ke jia qia li wo dong cao nga xie zou dong di li qiang wa ye zhe zuo zhe xie rei di la nga qia mi ba xie rei shang nga qia ndu mi xi xi ji ye bi nga cha mi ba dong xiao zi dian bie za cha xi ba na du jie jie xi ba xie yan xian nga zu nang ji cuo ji jie sa xi xu zong da lu zi ge yi tu ge nong dian xi gu ba ma zi yi ge jiao lu jie ni dian yong du ba za gu

0: Tsenglub gachara.
1: Tsenglub gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsere mi du namba cha.
1: Tsenglub parji gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Zhou nam tso, tata che ji sengu tso bi, lin tsin da na, byo yong lung tsin yin tsin li kong, kange lung tsin jie, ji ji lin tsin, tsenglub gachara lin tsin ji. Nga lin tsin di, zo xiong wan da chun yin. Dirin ka lin tsin na, Chala jaka mutyo pa kyo lo la tenpo ngay gubi kodang. Hintro ko chiya mezwe dintya chiya chiri chadar hiji kuro. Hintro nyo ka yaza kanta she gumi go so nandun ka sun tati siya. Hyan la hiti nandun na sen shu.

0: ngala ngarang ka bi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai yi ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen ji na ngan ji le chi cha ling gi zhe la wen gi yang zhe

0: Marin Tundra Gutu, Trete de Tangutu, Jacob Siju, Loso, Trello, Tigit Somate Dundravin Truvili, then the Yella Magi Apuriti, Cherisanga Magi Zoot and Gotan at Loson Gajeti, Chapjet and Tennis Jacob Trello or in Katira, Drama Machidi Jacob Zatan Dera, Tennis Jatan, Mountain, Tigit Somayang, Mompos Loson Yo. Then a Siju Gutuni Higo Vetera, Jacob Mampe Siju Deta. Zikyong siju to so tsumang ege lo zong yale. Tena turu yade tena, turu yana yong yu san rota, dadayun tute lo zong yade teta, tena mansu tanji yana, ko ko demo reho, tinchen ge geja yamane chando geja tete yale yin.
1: Zi, zi, zi.
0: Ta turu yana tute koke nyelao yamo tramo yore ngege mansu to sol. Nga chisi hii tena ta mansu nyelao ya guwa, ngege tinchen ge momo mansu tanji yana, ko nyam chung chung re. Tenga lo dra nro piki koka mara za de, mansu maa chewa de yimu chung chung re do reho.
1: Ozi, ozi.
0: Tena turu yana tute ko, pechangana jakayoga siju zayi pehiyon du aayi cha cha tzi dhigo cha cha lango tigi nga ka sibuk toni xele tana likhon kari kanan rogata tigi tsuma zoru wele misa ta siju tila kaxe kama che ori zi cha du mansu tanyi lao mupa no zole na rena goda tuki mada xa caon do pechayana mansi juno ro pan rogore loso juno rogore tana mahyo tengo juno rogore zona nza zon dana pango tre ya mumasa wiki ya dina jingyo su pata tani kora nya sasa jando on a tsa onda hao gen chok chona siyo kana re siyo zon zata chanda ngake sacha turu chunyo re dure ta turu ndu de ta ngake ar manti ni yimu sando na ar rata nyamnyo sando ar pego ka chene nga ta nga rawa gudung dra pati soki hyo chenpo jayo gasa da chenwa rurunga ta turu ndu de nga nga zono da dancing tawa ta rani rangu nga keja nge hindo li miti rungu ina titu ni ngui ni soki ko ta ngui tu den soki mansu tanya ka nga ten tinda sa rungu ra indo li reko ta seno zhokya mada tena turu re te nintu nyaka tsasa loga londain tana dawa dampa jepa su kuy tana tani chando miki ndu zitani dungre ki turu we na lo juwe sa suni peishu we son tige ra lo juwe yabo re ti tani da jepa su kuy la zita chando dungche ki marin tundre ki dungre arik tu la nrenda chemo si pe ti zonka juk zayte tani ka titu nga tino tana shu le yin tani zayni li lan tu re yin rung pe zayn yato re sani ngi tingche zungi ta zung si yong zung tu dapu tena ki chando dungche ki dungwi ta tani chando dungche si yong ki toko ta jia jo gu uni rung la koko ya po se zayni ra sa le re tani lo yung vi turu wendu di nrenda tiga nung ta an tambu ki zaga te ra ta ti te ra ru wiki ta rung yin ta manti ni che sen hiong da tre re ko ta ya mo re ti sa sa na se turu re ti tani ya zang le re ya a zang de hong da chuk zayi ki nung la rang ju jung ki ar ta ra zhongqer dung nong ni keda chi yu gu zhongzheba ma jia ya si gu da si di gu turuwe na hong dato zi zai di ta
1: zi zi zi
0: tana chando zhongzhe gi nga mini chando na aadamo sando na rin ru di ta kuki gi nga la nga jay si ta
1: tsabchwe
0: ma na turu si ta ya si gi di ta da chuk zai gu nong la nga gi tingche la zi tani ta hong zhongzhe gi li ka turu li ji da ta nga gi tingche zon chidapu zon dole ri masi chidapu zon je di ta mansu oso gu sen no ra keda xe jeno chun chun ino chanyo sa reho tengu isa da chidapu gu nong la ta ye chan dhram ra mungpo tsa wad tiki tsuma taje we kari tena ar gu tara nye sen gi yigi zogo mani jenpo zi taje ar rito tena yime gi ye chan mungpo taje we ndo nima ri li zi tani ye chan yanga sa kore sa taje we kato ta kore san sen se go cho se nipa san pa su kui la turu we na lina we na turu we na we ndo li yin tena nye sen gi yigi ar jenpo o yin ka tira kore sa nima ri nga ro su trago ta ta turu we ndo di ta nga gyonda we jo ta li na si re ma ri la sa na tan jendo no da me di kui di ti re ma ri ta suni na zin jendo go da zuri tre na zi chando ni ya zan o li yin to gu gomo tena tena nge ki trida pu ga ana nga gi ngiki gege niri pa kuken yaa senko na tatsi rei dinga ta chu tada yamu rei eri si nga tada yamu rei ti zogo na zabo mana rei ti ho rei mari zogo na ngori la tsi sen niyo zo rongo ya gogero liwe go turu zi rei ti ta ngori ki tigu nyamon tse la ngiki nruku no tsa zao na ta jongori jongori zor ta tatsa isi jongne yi ta tingi sa tana ta jaye zo lo song si tana tinga liga liga liga te lo zon dire jaye tingo ni yo ba tana mreng tundra go go dire hon lo zon gari ta ti njendo ngui su gano lo zi tani tana te o jaye te lo zon dan ta ten tang to go ha cha gen dung jaya turu vede le njendo ngui su no zi di ta zo te peki jam dani tani turu ve gori zon zhongcha dun tiga njen yo ba tsoma te turu zo leri tsoma pa rangyo jo chida pu song ta chanda we guti yo sasana zi reti
1: zi ma ye de yin ji de yirang pu yung zhongcha ima na jo zi yi goho ta yirang ka yin nal ta yirang la go di ima ka kien zhogu zhiru go
0: tu turu reti tana nga tinga ta zhongcha junya wiki reta ngol ma yin ki na ta zai wari ho
1: zi zi zi
0: di gu nyamu gonga turu zhondo zon di pi nyamu ta chuk

0: chain otu zwe to goda sane zo rong chai giz ya de na tena da me de tan je ya ka ma to ru ru jan to che ge me tan je to ru vi te ro ana a jo so tena ta de ja ka ki ar ga ta ra zo no zo de nge ge de che hi o se na i ko yo sun je go ar hi o ko yo sun je de ta ma za zo de da wa to ba ki chong a te le zen za le ko yo sun je de re tena nga ra zo to ma ma jin ti ja ka ki ko yo sun je de na ni tu ja me ju san lo ne ka za san lo ni tu ja me ne ka za san lo ki da jeba ge chi chong a tel te be wi ge le ri te te nge ge ko yo sun je no te ne lu shui qin shen ju shi qin shen yin shi bin tian xue di ye shi qin shen yin shi zhe de ge se ra de ngor de ge gor da shun yi zhe ren bao hu zhe ren zhe ne de ko yo le zhe ge wei ge ba ye ba ko yo o ko yo de dun de zhong bo wei ge sa de ge de ge lu zhang mo zhong yo ta du ru bi cha de ta de ge ge tu ne zhe long zhang de ne dan do de de xie ge no long du ru jun ji zhang de ne ge jia zhe xie de ne ga ge bei zhong ge ren ga de ne tena zhe tsoma te sali min zhu yin zhe ho rikho tan nangka na zhe tene pe zhugu mo se zhe ta yole ma rikho zamba la yin tola tena san zambo ri chan yin la jiten ri ta tiki yon du du tena koyo sun jia rima tene tiki velo gu toni turu hiyo tena laba te chan na zhe yin ka jir nga so ki i tara pe zhugu zho chen hiya yan zhu yon tsoma pe yon tso an din zho ngan po zang gu nang zon zomo tiki yore ko ta tiki gu no tena tena nga ki pe zhugu sa cha li zhe yi nya yi ka jir suya sa vindu zho mungpo si wa tu hida ho ta dungu si la jia yu gu nya ti pe zhugu sa cha li ya tu di dungu si nya ti tsoma xian zho li ri ting
1: kong ori kuyi du ma chui
0: o ta tiki gu toni nga ki tu sui gu ca zhung ca zhung tu yi la zhi ten dungu gu ya ba ta tiki gu turu yi na kuyo sun jia la mandai sa tiki gu toni pe zhugu mungpo gu toni ta xie yuan do tu di xie ya na ta tiki gu turu yi ten kuyo sun jia we lo we dung gu toni ko ce re dan tu pa gu toni we nini linji dan tu mi gu toni kuyo sun jia we go do na ke pe rei dan ji gu nya suya le we je te san lo ya po re ra ti hon ko le ba nong gu zhi ten chulu gu hirab di dadan du humbada ho ta ti suya le we to ten we dungu su le dipa ito le do
1: zai
0: ki ni nya chi ya ti ki gu pe gu chan o do gu pe nya ti ki san lo ko cue ma re ho ko xian lo je re ho ta ti ndi ni so gu toni ki mongpo zi xien tu ru wi na wi le yin le tu chun ri san to na ya mo ta di na ta ji ma ran ju jung gu no ni ka ma gata tsi dun ya tindri che ra dina ranchu jungu nandu dungdra pa chegu nandu an tangpo ki main dha turu che thal son
1: ranchu jungu an tangpo rukwa
0: ranchu jungu an tangpo si turu che thal son te yamu tramo rei ti
1: te inal ta namju yung tagi lo la zon tsoma ta sodi li ka ta dhamdra yi zon da che ming lo rukwa te masi chadri me tsa nalang rishi son si nal ta reba yamu chi tuan ji ma rukwa ya te inal ta namju yung ka sa sa chung chung shi hito tiki ka ta dhamdra yi zon nal ta ta rin rukwa ya
0: Ta maho tsaya de ta nga tara jaka ge hirayun ge lezei pa jayin pi ge chani xe na zuwa de manzu la ta xiumdayi xe jaka li tazas pen to ono ge sanpa turu zho. Ta jidang zhonglin juan tong da chao le maari ten kamaayana zuwa na ge jijay na jay chusa da ti de zuwa de che jaka li ka no la xiao uru lindu ge tim. De xinru manzu la pen to ono jengu. Zuwa zay, dine jaka la tazas pen to ono jengu. Pusun turu je ge toni nge li ka te tenga turu lindu ho. Tana maho pa la turu na che jaka da manzu la tazas pen to ono tanga rewa chihu da. ngo ge pu sun chi hyun da bo na de de yin ta de mo sun ngo ge gi so so ta chun sun la sa ji ge ji ma ni de hon ro ji ta de ge ton so ta ne ka nga wo ji ma re zo ge no hon du ge ri ti
1: ji ji
0: a te ka nga te pa chun sa ya ta le ngo ge a te ngo nga se yin na ta da jun ju ta re ta ra ngi chan no la ta da jun ju re de pa
1: ho ji
0: ta nga lo do ti che ri se ne da ri
1: ho ji
0: a te ne pe ji ge ri ni lo ju e ge ge da ge ya mo ta re la ba ta nga so ge pe la ta chulo or tu ne khoche mo re tro ko ta nga se nge ge sa ge ka ne yon ro pe ge da de ye ta le ma ce tu ken lo za chu ji ne ma ge zang on tu ge tu ken ge zhong ta ta chulo zhong ta ge da de ge mo po ta nyo ye te che re se no ko pe ge ri ni ze re ho nga
1: ge
0: ri ni ze zang don tu ro ta ge ye tu ro de ta te ge che na ma mo pa la ta ri ni lo ju ban jor te no lo so chen lo
1: ཨ་ཏེ་དེ་གི་ཁ་ལ་ཏ་ཟེ་སེ་ཁན་དེ་ཞོ་ཝ་ཡོང་སན་ལེགས་ཏོང་སམ་པ་ན་དུར་ཅ་ཧོ་ཨ་ཇེ་ཇེ་ཇེ་ཏ་ཏེ་ཏོན་བེ་ཟེ་ཡེན་དོ་ལེ་དེ་མ་ཧོ་པ་ལ་རོང་ཡ་ན་ཏ་ཏེ་ཏོན་བེ་པ་མ་ཡེན་པ་མ་ཁན་ལེགས་མན་ཏེ་ནི་ཅེ་ཏ་ནི་དུ་ཅེ་སེ་བེ་ལེགས་ཅེ་ཏ་ཏེ་ཆ་ཡོ་ཏ་སམ་ལོ་དུར་ཅ་ཧོ་ཨ་ཏེ་ཏ

0: Lochon chobo chomo yoda, chen nanja dada nin simbi lin chen tina, bu joon long ching nin ching le kong, kanki long ching jia sibi lan yi chibi lin chen di shi. Che chi, du to do ngan chen lin chen nian bar, gas shio.
1: Sibi zong yi.
2: Sibi zong yi.
0: Lochon chobo chomo cho, tinga lhasan nu di lochon lochon chobi loma chusi chi chibi nga yi awo shibi zongyi di nduan cha song. Shanla, tinga lhasan lhalo lochon lochon nga bi loma doji yi chibi ama che gulay ka song shibi zongyi di nduan chi yim.

0: nga da mi jel. Xia chong na la ga. Nya chong chu la ga. Zhu bu chong chong mi jel la ga.
1: Zhu chong chong chua. Tereng ka nga da mi jel si bi na si lin chin no. Lo chong zhu bu chong mo na la duen zhi zhuwa na. Rung zhe zhe nye nga shu zhe dang bu di gang yin ba dam. Zanlin to sang gur chen zhe ding ki zhi chi dang bu di gang zhi zhi bi zhuwa di nin yin. Chen nan zhe lin chen nin zhin do zhuwa di nin zhe lin di san no dong zhu. Lin chen zhin zhu la nye zhu bu na la zhuwa di nin zhe lin shu zhi yin.

nga da mi jel sha chong nan la ga nya chong chu la ga

Chubu namba tsu, xiala jiba chirangu tungwi, si nunga gizu mi tu xibi, hinje dinbi zaji di sinru. Lujin di ji tse, gashun jimi di doga sanbi chesu xili, si nunga lasang tang, tang zang ka zidong la jangwi, dunba tang, jiwa khe ngunyu.

0: Nyogo tenpo xe lao chi chi tang, nga tong ga jia ni shi zati di jiu xie yu pari.
1: Nam zhang zu zhun xie de, bai jiong sa bian man jiu cu bi, mang zui pian zhi tang, ban jiu pian zhi la tong da ba zun de dong nang xie yue. Cai li zo ba tang, luo zo ba, ni wei tenpo xe le di jiu zo ba su, la zai le zan ni jiong ba ju, ngan ba xie na san ni di ge xing zhu ba de, bai pe guo dong xue jik tang, zhe zo jik tong jie jia zan yong wa gu ti tem ni. San ni di ge xing zhu ba de, nga zu la di ni bai pe yong wa tang, la zai le di ni chung jiu yong wei ngay ni ji. Yau xiu ji pian zhi tang, sa xiu ji la gu ti tu bi, mei cai nguan zhe nguan jiu tu yue. Lu kang zhun ji, luo da le jia zhe guo de che jik tong jie tu jie tang, xiao yin shi bu jia zhe guo de dong xue nin tang, zhe zo nga dong jie tu jie shi. Wo zhe xi ba yin na, sa ba xin de tu wa tang, zhe cai xin de ma wa. Lak ba qian bu yang yang jia ba, lu zhi kuo yu xian ba ji jie, kuo yu wo, zhe qi jie kuo xue tang, song xiong ge gan ni si qi, bie yong sa bian man jiu cu bi, nian xue ren nu, cun zi ma la sa tu xie ni, zhang zhe tian bu yong yin ge lin xie ba ma si. Lu zha qiong zhi jie, sa ba xin de tu wi tuo jiu nan bi, wei zhe lu kang ge, ga zi la zai xin jiu tang, guo xue jie, nan zhang bing guo cu ba tang, la zai sa xue bi xue xie ba ju, tuo zhang tang, sa ba tu wi, wei lu lu kang ge xuan yin shi bi la zai kong zhe xiu yong ni qiu guo chang de dong di sa ba tu wi wei lu lu kang ge ging guo zhang yin dang kuo xue jie lu ke zi zai wei qian ni tou de dong ji ma shi xin na ba zu gong de xin ba di ne bie jie tuo jiu nan bi wei zhe nan zhang tou ma guo den ding bi ang zhen bi guo yin

chal nye tong kya me chume chik lo yag me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzwa che be nyam dhek kya zwa lop zo ceri rinne zan zu yag sum so ji be tuan du thwar dang jay yung ar zo da ling du dingi tong lo lo yung da chan su che kwen nang la dang tuan chung bar ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rin be mimi rinne shu sha ge ming shung nang o la ling du di chu bar nye tong gu lo la ane ling du dingi nyam dhek kya zwa lop zo ceri rinne zan zu wang yung lan gang ki ti ju da chab dra che be kya ji mimi rinne shu sha ge chan che ge ming shung nang o la 당하도 링도디

Ketong ye ya ki ame pan li ke ve tu

Yeah,

Thank you.

야 다롱 파챤데바나 야 생피 마케베데 퉁야 하땅피 세레케니 마퉁야 토사무킨다바 퉁야 퍼서 땅아모라 히에이

Yeah.

Manda me bie zatong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie jie gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Huo wa

Chobanamba,

Chobananba, ta nga tsui chandoni yinbi Senpapo Jiangso yo kongka li rudo Senchu Tanji la pwewe luji di nintza di. Xianlaman tui ni Lhasa ba godo yo bi Senpapo Tsangwa di jinjia, Lhasa la yo bi Ako Xiangba do aiki nyama ye Chimtsang Tsongma la jima chula yu dongwe luji di pwewe ni Chimtsang Tsangma neme tsiring yungwe mundu shi jingi si.

0: dana deshi chi sabiyo dun yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na lungchin je yingsan dar pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabah she jinsi.

Chobo namba, xiangji le yi pami ji zhou xi ba di, tianji zong ni yin bi bin ba ye re go xie le ri. Le xi de kong ge pa yo le yo bi pa ma ni zu bi. Yo me bun zhu tan qi le pen ni, nye de tu san zhu bu yong wa dang, ci rin lo jia yong wita hi mendu xie ji yin si, yi di nyan de jian yin guo.

Chobunamba,

0: Ngambo!
1: Kongzhou ne, nyemong zhe. Nyema la, nga to nyambo gangxi jie na.
0: Gangxi jia ong. Nga rong ju ne zangkong no cedo, yin na gang yapo xi jia to re.
1: Chie rong ki nga la, song lo mo dong chi yin. Zhongbo hien na, nye chie zangkong no la zui chu le zhe. La sar, nye du ko ne, lo ngo jia chao mongbo xin yo re. Mi su kin chen de dong ga na, yong na la pa jie re, ji na su che jie le zhe. Nyema zhe re, chie rong la si chong su chi ngo zo re. Chirung ki jia nung ne nye du nye re. Chirung kawa ki yung ne chungten kong ne yung nye du nye re. Chirung la nye pa mi isang da.
0: Nga rung la nye pa yu. Re te nye hamu gado. Chir ngan jizu me zhe ni jing.
1: Chirung menjo wa la jun sin yue. Chirung ki deba gong la xie ji chie re. Bion pina la jian tong jo zhe yu re. Tadung jia bimo go ka la zi ca yu re.
0: Tene nga chile zhe, nga la jizu ju sang yi.
1: Chue rong tongpo ma dhiyo dong. Chue rong ke sanen kwa ke daba duru xie ne, yu ne la cha zhi xie ne cho ye bi jia chong ma lasa lan zhen yong ro ji, xie zha an jia bi ma ki zhung gu xie ka zung ca re. Yu ne tong si chen la yong bang gen pong se. Ka si sa san di ni kho so na, jia bi zhe ma ki lasa la me le ge le xie mu yong ong. Nghe ma yinji maami ki lhasa zung na tenzha xe yore. Tenzha xiong tsa di qi rung la jaha kin rinji gana yore.
0: Qe ge manchu nza zho qi rung xin ne lhasa la jia qian wu suan ne nga manchu zi yin. Heng, rite nghe ne tenzha rima suan do. Ben lao.

0: 이제 초두지 살리팅 세지도라
1: 세지도라
0: 용초비 당주 조카당 님비 로통 용지 조차소
1: 창양다뷰 세지도라이 切了桌板面，银板。